0: It's 10:20 a.m.
1: Ing oras sa iti, nadala na kaya kayo ng RightMed.
2: Panuning de kalidad at mayan kiyang bulsa,
1: ipilit method 1. Basta RightMed. Uling burimi, kumayab kayo.
3: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
4: Daddy, when I grow up, I'm gonna be a superhero.
5: Talaga ba? Bakit naman superhero?
4: Because superheroes can do anything.
6: Just like you.
5: Shh! Secret lang natin yan. Baka maniwaling kapitbahay natin.
4: Be father say so for that.
5: Para sa mga haligi ng tahanan, kay Papa, kay Tatay, at kay Daddy na naging automatic fixer, instant driver, at full-time superhero ng pamilya. Happy Father's Day mula sa inyong Good Vibes Station, GV 99.1.
7: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
8: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko! Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
9: Ruha ka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilab yan.
11: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
12: Mal, kita mo bang nakikita ko?
13: Oo nga! Kitang-kita!

0: kita.
1: Bimeg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa Bimeg Premium, kitang-kita ang galing.
5: Bimeg Premium, kitang-kita ang galing.
6: Babala, ito ang programang hahanap-hanapin mo na. Hola, this is your DJ Bella, ang DJ ninyong maraming daladalang babala. Tune in and listen to Babala every Saturday, 12 noon to 3 p.m. if you're ready for real talk, good vibes, and some caution in life. Dito lang yan sa inyong number one good vibes station, GV99.1. Babala, bawal ang bad vibes, oh.
7: Yung kanta nga ini, dadala na kaya kayo ng RightMed.
8: Panunong dekalidad at mayan kayang bulsa,
7: ipilit Metadone. Basta RightMed. Uling burimi, kumayap kayo.

0: Ang Small Town Lottery ay ginaganap sa City of San Fernando, Pampanga at hatid sa inyo ng Lake Tahoe Gaming and Amusement Corporation. PCSO Building, Estado Macapagal, Government Center, Maimpis, City of San Fernando, Pampanga. Para po sa kaalaman ng lahat, ang proseso at draw machine na ginagamit ay katulad ng proseso at draw machine ng PCSO Lotto Draw kung papaano mo din ito napapanood sa telebisyon. Bago ang draw, may mga piling hurado na nakaantabay upang sumaksi sa pagsasagawa sa mga proseso sa draw proper. Ang bawat bola na ginagamit sa Small Town Lottery ay tinitimbang at tinitingnan kung ito ay nasa tamang bigat bago ilagay sa draw machine. Ang draw machine ay mabusising ine-examine bago gamitin. Kapag lahat ng gamit at proseso ay masusing na pag-aralan, ang Small Town Lottery ay umpisahan na, at ito ang mga winning numbers.
1: 0809 at para sa mga winning numbers 0809.
2: This song is brought to you by BioJessic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. BioJessic.

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing, be Meg.
3: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
4: Talaga lang ah.
3: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
4: Sandali, hindi pa ako tapos.
3: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
4: Thank you so much, amen!
3: Nakakalungkot.
5: Grabe kayo eh.
3: Minsan,
4: akala ko ba, baby mo ako?
3: Nakakatakot.
5: Huwag mo nang isipin yung...
3: Minsan, nasa taas.
6: Lahat ng araw sa inyo.
3: At minsan,
7: titikman ninyo ang patas ng isang apel!
3: Nasa ibaba.
8: Oo, sinabi mo pa.
3: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
9: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.

0: wouldn't it be nice to be in New York? Kaso nandito tayo sa Pilipinas. But it feels just as nice to be here sa inyong number one good vibes station, GV 99.1. And good vibes, spice, and everything nice, this is DJ Nice. Ang DJ yung nice na nice, pero lagi may pabaon na spice. Magma-Monday mood sana tayo, kaso Tuesday na pala eh. So, let's do Trending Tuesday. Wouldn't it be nice to do a recap via Trending Tuesday? Since ang dalawa nating paboritong boys sa umaga, back-to-back, back-to-back nating na-miss, no? So, sakto, Trending Tuesday, eh magpa-recap na lang tayo ng very, very light sa mga maiinit na happenings sa balita and online. Unahin na natin yung makiselebrate tayo sa New York Knicks. Congratulations sa kanilang historic NBA championship win. Kasi yung pinakahuli ay makalipas mahigit 5 dekada ka vibes. 5 dekada na sila hindi nakakasungkit ng NBA championship. Kaya talagang nagkagulo sa New York. Talagang kumanta-kanta sila noong kantang ito. May kaguluhan sa daan. Nagyugyugan sila ng mga kotse doon. Ganon sila kauhaw na uhaw. At ganyan naman tayo kauhaw na uhaw sa tubig. Dahil parang may extension yata ng summer. Kaya there's no going wrong with an umbrella, diba? You can't go wrong with an umbrella. Rain or shine, super El Nino man or wala, dahil merong super El Nino ka vibes. At pag-uusapan natin yan maya-maya. Ano ba itong super El Nino na nararanasan natin at parang hindi umuulan? At parang napakainit pa rin. So I'd have to admit, no, eh, halimbawa, yung tito ko, no, na tiga Makabebe. All year round kasi may tubig na dyan, eh. Parang hindi na nawawala. Eh, syempre, mas gusto niya yung sobrang init. Kahit sobrang init, hindi umuulan. At sino pang masaya? Eh, alam naman natin kung sino sasaya kung di uulan, di ba? Eh, sino pa? Sino pa? Di yung mga buwaya. Nasaan ba yung spice sticks natin today? Wala tayong ka-spice sticks natin today. Hello, a quick time check muna.
1: 12:40 p.m. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
0: At dahil marami tayong kailangan bawiin sa mga sasabihin at babatiin today, ka-vibes, kumain muna tayo bago inumin yan. Umorder from any branch of Delish Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos and they're open for franchise again soon. Stay tuned or follow Delish Cheese Dough Pizza on Facebook for updates. Malapit na ang pasukan sa mga private schools. Naka-enroll ka na ba ka-vibes? Hindi kailangan mahalang future ng anak mo. Enroll now at Nazarene Academy Inc. Open from nursery to senior high school with ABM, STEM at UMS. May 11,000 pesos ESC subsidy for grade 7 at 20,000 pesos SHS voucher for grade 11 learners from public schools. Nazarene Academy Incorporated, quality education made affordable. And para mag-chill-chill din naman sa sobrang init, chill-chill din naman sa konting lamig, can visit the Bigger Better Capita Sports Bar in Mabalacat. Back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms. Open 24/7 with free entrance. Wala pa ngang kantang trillionaire. May trillionaire na sa mundo. O, Trending Tuesday tayo, ha? Recap ng mga hottest na happening sa balita, internationally and nationally. Kauna-una ang trillionaryo sa mundo meron na, si Elon Musk. O, yung may-ari ng X. Pero hindi lang dahil X. Hindi lang dahil sa X. Buti kung dahil sa X na, magiging trillionaryo ka na. At dahil I-mention na natin yung X at Instagram. Paki-follow na rin po yung GV99.1 dyan. Nasa Facebook din tayo. Pwede kayo mag-message doon. Nasa YouTube din tayo. And pwede kayo mag-text sa mga masasabi ninyo, no? Pumili kayo sa ating mga trending Tuesday topics for today. Yan, yung gusto nyong komentan, baka mamaya fan kayo ng basketball dahil hindi lahat ng basketball court ginawa ng pickleball court, no? May mga mahilig pa rin talagang mag-basketball. Yeah. Buhay, buhay na buhay pa rin ang basketball. So baka mahilig kayo sa basketball, comment kayo about the New York Knicks or Elon Musk, Super El Nino. Ayan, yan so far ah. Trending Tuesday tayo today. 0967-069-5768-0908-516-4466. Wala pang ang kantang trillionaire. Wala pang ang kantang trillionaire. Meron na sa mundo si Elon Musk nga. And baka wala pa tayong, baka hindi pa tayo millionaire. May ganun na. Here's Neo, One in a Million on GV 99.1.

tuned into your number one good vibe station, GV99.1. First time ko palang play na itong kanta na ito, itong latest ni Olivia Rodrigo. Ang ganda pala. No, kasi usually, hindi ako agad-agad magpa-play ng bago eh. Kasi it grows on me pa yung mga ibang kanta. Pero na lang kung sobrang catchy like yung mga Pinky. Pero certified hit ito ka-vibes. Lalo na yung mga fans ni Olivia Rodrigo. Alam nila yan. Dahil...

0: pwede kayo mag-message sa ating Facebook page tulad ni Bien Carlos. Kasi we're doing trending topics today. Parang naiba lang kasi na-miss natin yung the morning roundup and brunch takes today. So parang nira-rundown ko lang yung mga hot na usapin online and sa news. Nako, ito nga si Bien, gustong pag-usapan about political affairs uli, which is usually si DJ Benjamin dyan. Hindi raw siya kukurap sa mga hearing at waiting siya dahil gusto niya raw malaman yung mga iba pang sangkot sa maleta, sa flood control. At hindi lang yan, Bien, ha? Dapat lahat. Pati yung mga nag-sign na may pangalang Chichiria, ba? Diba? Dapat lahat talaga kasali. Mas para fair. Kahit anong party pa yan, lahat imbestigahan kung mayroong parang naaamoy na korupsyon na naganap. So kung may natutunogan kayong mga trending topic, mga hot topic na ganap ngayon, ha, you can also let us know and your thoughts about them. A quick time check ka vibes.
1: It's 2 p.m.
2: Ing oras sa IT, nadala na kaya kayo ng RightMed.
3: Panulong de karidad at mayankyang bulsa,
2: ipilit metaduan. Basta RightMed. Uling burimi, kumayap kayo.
0: Happy Tuesday din kay Catherine Santos. At gusto ko yung kanta niya ngayon. Dahil madadaan din sa palang, ano yun? Panalangin. Madadaan din sa dalangin. Ang kanyang song request ay Dalangin by Earl Agustin. Thank you, ingat and God bless. At sana ito na nga yung inaantay natin, yung ipinapanalangin natin na mag-end na yung war between the US, Israel, and Iran. They're supposedly going to sign a peace deal soon. So isa ring mainit na usapin, no? Trending Tuesday. Lahat ng mga maiinit na usapin sa balita, sa online, near rundown natin today. And fuel prices could drop to pre-war rates. Maybe not like a rock. Sabi kasi ni, ano, ni President Trump, like a rock. But it's more like a feather. A feather by... Dating theme song yan ni DJ Betty, Feather by... Ano ba yan? Ba't naman mental block ako today? Kulang tayo sa kape today. Yung kumanda ng espresso. Ako, nadala lang tayo sa kanta ni Olivia Rodrigo. Nakalimutan na natin yung kumanda ng espresso. Oil prices in the country may revert to rates before the Middle East war. Pero hindi yan mabilis, no? Parang estimate na 6 to 12 months with the US-Iran peace deal. So sabi nga nila, ba't ang tagal? Yung pagtaas, sobrang bilis, sobrang laki. Pero yung pagbaba, sobrang tagal at sobrang, I mean, ang bagal. Well, kasi syempre marami rin mga infrastructure nga na energy infrastructure na binomba. It's also gonna take years to repair those. Pero sana lang magtuloy-tuloy na ito, no? Yung pagpipirma na ito, hindi yung baka on the side, may magpapasabog na naman. Diba? So tuloy-tuloy lamang ang ating mga panalangin. Alam mo yung isa ring hot na around the world na nakakagulat, grabe sobra. Kayo ba ka vibes, ano yung na-try nyo na pinaka-adventures na? Kasi hindi nyo ako mako-convince na mag-bungee jumping. Hindi nyo ako nag-ano na ako. Dahil may mga balikbayan o mga bata, ang gusto nila is yung wakeboarding. So nag-wakeboarding tayo na... Nag-search-search pa tayo kung anong gagawin sa wakeboarding. Ganon. Pero yung mga bungee jumping, skydiving, hindi talaga. Pero ito, na-shock talaga yung mundo dito. Kasi a woman, sa Brazil nangyari ito, talagang nag-try siyang mag-bungee jump. Kaso yung tatlong nag-assist sa kanya, ay nakalimutan ilagay yung tali. So, 'di ba, napaka-tragic naman na you're gonna die that way. Parang if you're gonna pass away that way. Na nakalimutan ilagay yung tali as in wala nakapag-check. Tatlo yung tao nagbuhat sa kanya. Ayun nga, so isa ring mainit na usapin yan kasi nakakalungkot yung ganun. At para mabawasan yung ganyang kalungkutan, let's just dive into the music. Here's Ed Sheeran with Dive on GV.

This song is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: the best for last. Dito sa ating number one good vibe station, GB 99.1. Siyempre para yan kay Kat. At ang ating mataimtim na panalangin, tayo'y magtiwala na kanya'y didinggin.
1: Tulog sa iyong mga mata. Tila ba
0: Makatay, Arn? Feeling Makatay, Arn? Feeling DJ Donna yan? Diba? May DJ Donnie tayo every Sunday. So, DJ Donna, Arn? Nagpa-practice lang ako for Linggo ng Wika. Diba? Kaya nga ni DJ Amir, itlog 9 sa East 7. Hindi ako pala yun. Si DJ Amir napaka, pati si DJ Kakay, no? Napaka effortless sa kanila ang pagiging Makata. Yung dire-diretso lang, no? Na Filipino. We get well soon kay DJ Kakay. Importante talaga na nakikinig tayo kung ano yung mga gamot na dapat nating inumin. Kaya mga paalala na lang tungkol sa El Nino ang ating pipilian para sa ating mga trending topics sa paiba-ibang panahon ngayon. Una dyan eh, kumain muna bago uminom ng gamot. You can order from any branch of Delish Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos. Open for franchise again soon. Stay tuned or follow Delish Cheese Dough Pizza on Facebook for updates. Belated happy birthday din pala kay Burbulo. Tita Roland Garcia. Oka birthday ng aking tatay. And once again to Ma'am Aria, no, congratulations po uli, no, sa reopening. Ang Delish Cheese Dough Pizza sa May Kawayan. Ngayon kasi yon, today yon. And don't forget, let's celebrate Pre-Father's Day dahil this coming Sunday na ang Father's Day. So Saturday

night sa Capito Sports Bar. It's bigger, it's better. Magpa-perform si Garrett Bolden live. Okay, so reserve your seats now. That's on June 20, this coming Saturday night. I-message nyo lang yung Capito Sports Bar sa Facebook. And located sila sa Mabalacat. Para iwas sakit, iwas stress. Alam nyo ba, hindi kailangan mahal ang future ng anak natin or ng mga anak natin. Enroll now sa Nazarene Academy Incorporated. They're open from nursery to senior high school with ABM, STEM, at UMS. May 11,000 pesos ESC subsidy for grade 7 at 20,000 pesos SHS voucher for grade 11 learners from public schools. Nazarene Academy Incorporated, quality education made affordable. Wala nang iba. At maaga na tayo mag-enroll, mag-enroll na tayo agad para iwas nga sa stress, di ba? Tenda at lagi kong uulitin, ipapalala sa'yo. So sa kasalukuyan, hindi pa ito super El Nino, no? Isang bagong umuusbong na El Nino event ang ating nararanasan. Pero may higit 80% na chance na tuluyan itong magiging isang ganap na full-blown El Nino. Ang weather forecast naman for today, easterlies are affecting the eastern sections of Visayas and Mindanao. In the afternoon, di ba, usually, nakakaranas pa rin tayo ng mga thunderstorms. Pero pag naririnig ko yung easterlies, basta mainit. Malinsangan. So, anong magiging epekto nito? Kaya tayo pinaghahanda ng pag-asa. Crisis sa agrikultura, supply ng pagkain, ano pa, kakulungan sa supply ng tubig. Problema sa enerhiya at kuryente. Mga red at yellow alerts pag mainit. Heat-related illnesses. So ito na nga yung sinasabi natin. Importante yung tayo uminom ng maraming tubig. Mga waterborne diseases din. Red tide, malaking sunog, mga forest at grass fires. At bagaman kaunti ang bagyo, posibleng mas magiging matindi. Mas matitindi ang mga ito. Pero alam nyo, yung matindi sa atin, hindi yung mabilisan na ano eh. Although syempre, nakakadulot yun ng pinsala. Pero ako sa akin, yung gaya nga nang na-mention ko kanina, yung tito ko talaga is ayaw niya yung matagal. Matagal na ulan na siyam-syam. Kaya sabi ko, bukod sa kanya, sino pang masaya? Kung ano, kung malimutan, kaya wag tayo makalimot hanggat walang nananagot. Ano na yun? Ikaw ang panalangin. Oh, ito may final response pa pala tayo, no? From 2623. Ang sabi niya, DJ Nice, masaya ako kung matapos na ang digmaan. Di lang dahil sa posibleng bumalik ang dating presyo ng krudo, pero dahil sa wala nang mamamatay ng mga inosente at walang saysay. Ayun. Wala nang mga mamamatay daw ng mga inosente. Wala nang, diba, parang senseless yung mga nagiging killing sa war. Tapos wala silang kamuang-muang. Kapag may kapayapaan sa mundo. Ganyan. So kung familiar kayo kay Allen Iverson, kahit New York Knicks pa yung nanalo sa Philadelphia Sixers, dati may bracelet siya na WWJD. What would Jesus do? Pero dahil marami tayong ka-vibes, no, na may iba't ibang paniniwala, I think yung language na naiintindihan natin lahat is love. Because what the world needs now is love. What if we do everything in the name of love? This has been DJ Nice on GV 99.1, your good vibes.

0: It is now 3:20 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
1: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
9: GV99.1 goes online. You can now listen to us not just in Mixlr but also in Radio Garden. Just download Radio Garden app and search GV99.1, or you can visit our Facebook page www.facebook.com/GV991 and look for our pinned post.

0: Bygone 100% Knockdown.
1: This song is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: It's 4:20 PM. This time check is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Happy 42 years of us being together, mga kabibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan at tawanan. Thank you for all the love, mga kabibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
2: Daddy, when I grow up, I'm gonna be a superhero.
3: Talaga ba? Bakit naman superhero?
2: Because superheroes can do anything. Just like you.
3: Shh! Secret lang natin yan. Baka maniwaling kapitbahay natin.
2: Be father say so for that.
3: Para sa mga haligi ng tahanan, kay Papa, kay Tatay, at kay Daddy na naging automatic fixer, instant driver, at full-time superhero ng pamilya. Happy Father's Day mula sa inyong Good Vibes Station, GV99.1.
4: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
5: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
6: Let's go, Lala!
5: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
7: Ruha ka! Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan.
9: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
10: It's Melly Francisco.

0: It is now 6 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: And you are still listening to GB 99.1, Your Good Vibes. My name is DJ Clark.
1: We haven't seen each other in a month when you...
0: Sa programang Good Vibes Connection. Ako po ang iyong mga kasama hanggang 9 o'clock po ng gabi. Kaya kung meron po kayong mga song requests, greetings, at gusto nyong ipapasa sa akin on air, pwede nyo po ako tawagan or text sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. Magandang gabi po sa inyong lahat.
1: Never, ever, ever.
0: Happy Tuesday, mga kabay. Kamusta naman ang inyong

0: Kikwentuhan na naman tayo ng tatlong oras.
1: Ever.
0: Ako na naman ang inyong mga kasama ngayong gabi. And me, falling for it, screaming that I'm right. Kaya naman kung hindi pa kayo nakalike and follow sa aming mga social media accounts sa Facebook, TikTok, X, and Instagram, just simply search GB99.1. Ooh, ooh, ooh, you called me up again tonight. At sa aming YouTube channel naman, just simply search GB99.1, your good vibe station. At 24/7 din po mapapakinggan sa Signal TV Channel 306. At sa online, just download the MixLR app and search GB99.1. At para sa mga nag-start pa lang ang kanilang week dahil walang pasok kahapon dahil pinatubo day. Ay, kamusta naman? Kamusta naman ang buhay-buhay natin dyan? Pag-bakasyon ba? Very maaba-haba! 4 days walang pasok dahil sa Mount Pinatubo day. Na-enjoy nyo ba ang inyong bakasyon? Na-enjoy nyo ba ang inyong pahinga ng 4 days? Ay, yun sa Pampanga lang naman yung kahapon eh. Ay, kung kayo ay nakikinig ngayon, ako na yun. Hanggang 9 o'clock nyo po ako makakasama. At ako yung yung DJ Clark. pagod talaga ako ngayon. Hindi ko alam, ikwento ko lang, konting lakad ko lang napapagod ang aking paa. Siguro dahil kakalakad ng weekends. Talagang ang sakit ng paa ko. Konting lakad, ang bagal ko maglakad ngayon. Tapos latang-lata yung buong katawan ko. Hindi ko alam anong nangyayari. Nasobra yata sa libot. Nasobra yata sa pahinga. Alam nyo, i-share ko lang, no? Kailan ba yung tuloy-tuloy tulog ko? Hindi, sa Sunday, nandito ako eh. Monday kahapon. Oo, kahapon. Lumabas na kami gabi eh. Ay, yung tulog ko from 3 a.m. ng Monday hanggang 6 o'clock po ng gabi ng Monday. Tuloy-tuloy siya. Kaya pagising ko, sobra palang sakit sa katawan. Sakit na ulo ko hanggang ngayon. Kaya kayo mga wise, kung kayo ay sosobra sa tulog, eh, hindi po healthy yan. Masakit na masakit po yan sa katawan. At hindi nyo alam kung ano yung nararamdaman ninyo. Katulad ko ngayon, di ko alam.

0: kidding.
1: Huwag niyo nang tangkain na 24 hours ang tulog dahil masakit po talaga siya sa katawan. Kidding. Dapat okay na yung 8 hours. Oh, saktong-sakto na yun. Kapag sumobra ka pa sa 8 hours, ay mararamdaman ka na. Mararamdaman mo na siya. Yung sakit ng katawan.
0: Like, ever. I'm really gonna miss you picking fights and me.
1: Kaya naman ako yung magbabalik maya-maya. Kung meron kayong mga song requests, ha, isend yun na yan. Nauna para ma-play na natin. Line up ko na para sa inyo.
0: Fine.
1: Kaya sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. And let's play the song Favorite Girl by Justin Bieber. And once again, my name is DJ Clark. Sa programang Good Vibes Connection, only here on GV 99.1, your Good Vibes.

0: magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko. Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
3: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
6: It's a belly

0: And you are still listening to GV99.1, your good vibes. My name is DJ Clark. Sa programang Good Vibes Connection. Kasama ka palagi, lagi na lahat. Gandang gabi po sa inyong lahat, mga ka-vibes. Bago natin sabihin ang topic natin for today, basahin ko muna inyong mga text messages, yung mga babate, yung mga song request ninyo. Para at least, di ba, kung kaya nating i-play, line up na natin yan. Galing kay 7969. Good evening po, DJ Clark. Pakiplay nyo naman po ang Once in a Lifetime by Freestyle. Galing yan kay Gretchen ng Porak Pampanga. Galing naman kay 3016. Good evening po, DJ Clark. Pwede po bang mag-request ng Hindi Kita Iiwan by Sam Milby? Sige, line up na po natin yan. Mas galing naman kay 3147. Pwede po ba akong pa-request ng Miss Miss by Rob Daniel? Sige, ipi-play din po natin yan. Ayan naman mga ka-vice, kung meron po kayong mga song request, greetings, or gusto lang nyo i-shoutout ngayong gabi, pwede nyo po akong tawagan or text sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. At pwede nyo rin po kami message sa aming mga social media accounts, like na follow nyo na din po yan. At sabay-sabay nyo na sa Facebook, TikTok, X, and Instagram, just simply search GV99.1. Ay, mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306 at sa online. Just download the MixLR app and search GV99.1. At sa aming YouTube channel naman, just simply search GV99.1, your good vibe station. Hindi na napigilan, natatamaan pa kahit malayo na, ikaw pa rin ang gusto ko. Topic natin for today. Ay, tumiwas na pag nakikipag. Ay! Ano yung pinakamagandang lesson na naituro sa'yo ng pag-ibig? Ayan ha. Ulitin ko ang topic natin for today. Ano nga ba yung pinakamagandang lesson na naituro sa'yo ng pagmamahal mo? Pag-ibig mo? Ayan ha. Ulitin ko ating mga numbers sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. Yan ang nagbibigay ka. Ito galing kay Mama Ricrisulio Fernando. Yung narinig ko lang yung boss. Ay, oo nga. Ito, good evening po, DJ Clark. Musta po? Pa-play naman po ng Torpe. Shoutout from Santo Cristo, Guagua. Salamat, DJ Clark. Ingat kayo palagi. Maraming salamat po. Ingat din po kayo. At ipi-play din natin ang Torpe by Jow. At galing naman kay Ma'am Aida Karanoon. Gandang gabi po. Kahit may nararamdaman, napapakinggan pa rin. Yes, hindi po tayo mag-absent hanggat hindi na mama namamahinga. Sama ka palagi, lagi na lang. Ang ganda po na mga kanta, enjoy tayo sa pakikinig. Maraming salamat po at sana na-enjoy ninyo ang ating mga OPM lineups. Wow. Wow. Ulitin ko ang topic natin for today. Ano yung pinakamaganda lessons na ituro sa'yo ng pag-ibig? Di ba may mga pag-ibig? May mga pag-ibig na dumarating para pasayahin ka. May mga pag-ibig na dumarating para subukan ka or subukan tayo. At may mga pag-ibig na dumarating na para turuan tayo ng mga aral na hindi natin natutunan sa ibang paraan. At yung pag-ibig, yung experience mo na yon, doon ka matututo. Kaya naman ang topic natin for today, ano yung pinakamagandang lesson na na ituro sa iyo ng pag-ibig. Ayan naman mga ka-vibes. Ayun, mag-time check muna tayo, di ba?
1: It's 7:40 p.m.
2: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
0: Ito galing kay 8794. Good evening po, DJ Clark. Pa-request naman po ng naiilangan. Yan lang po. Thank you. Sige, i-play din.

0: ito galing kay 51401. Good evening po, DJ Clark. Ang pinakamagandang lesson na ituro sa akin ng pag-ibig ay hindi lahat ng taong mahal mo ay para sa'yo. Dati akala ko kapag mahal nyo ang isa't isa, sapat na yon para manatili siya hanggang dulo. Pero natutunan ko na minsan, kahit gaano kalalim ang pagmamahal, may mga bagay pa rin hindi kayang ayusin ng puso lang. Masakit man, DJ, pero dahil doon natutunan kong tanggapin ang mga bagay na hindi ko kontrolado at higit sa lahat. Natutunan kong hindi sukatan ng halaga. Ay, hindi sukatan ng halaga ko bilang tao ang pagpili o pag-iwan ng ibang tao sa akin. At is yung sakit na binigay sa iyo noon, naging aral yan sa iyo ngayon. At nare-realize mo ngayon, hindi mo lahat talaga kontrolado. Lalo-lalo na kung pumag-ibig ka. Lalo na kung umibig ka.
1: Teka ko nang una, hindi na manghuhula. Meron nga ba tayo? Linawin na lang muna. Kanino kasalanan ko ba?
0: Dahil dyan, sige, ako'y magbabalik maya-maya. And let's play the song. Torpe. Para sa mga natotorpe ngayong gabi. Para sa mga nag-check-check lang ng kanilang messenger at hindi kayang i-chat. Okay, ito para sa'yo. Torpe by Jow. And once again, my name is DJ Clark. Sa programang Good Vibes Connection, only here on GB 99.1, Your Good Vibes.

0: It's 8 p.m.
1: This time check is brought to you by Sonus Advance. Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
2: Ang Small Town Lottery ay ginaganap sa City of San Fernando, Pampanga at hatid sa inyo ng Lake Tahoe Gaming and Amusement Corporation. PCSO Building, Estado Macapagal, Government Center, Maimpis, City of San Fernando, Pampanga. Para po sa kaalaman ng lahat, ang proseso at draw machine na ginagamit ay katulad ng proseso at draw machine ng PCSO Lotto Draw kung papaano mo din ito napapanood sa telebisyon. Bago ang draw, may mga piling hurado na nakaantabay upang sumaksi sa pagsasagawa sa mga proseso sa draw proper. Ang bawat bola na ginagamit sa Small Town Lottery ay tinitimbang at tinitingnan kung ito ay nasa tamang bigat bago ilagay sa draw machine. Ang draw machine ay mabusising ine-examine bago gamitin. Kapag lahat ng gamit at proseso ay masusing na pag-aralan, ang Small Town Lottery ay umpisahan na at ito ang mga winning numbers.
3: 02, 40. At para sa mga winning numbers, 02, 40.
4: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
5: Patche Right Med Inc. Pagkatiwalan, ipili tayo ampong anyaran.
6: Basta Right Med, keta na kung kilala ko na ampong pagkatiwalan. Inya, basta Right Med.
7: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Panuning de kalidad at mayangkiyang bulsa, ipilit Method 1. Basta Right Med. Uling burini, kumayap kayo.
10: Sa buhay, we are Beanie. And you're currently

And you are still listening to GB99.1, Your Good Vibes. My name is DJ Clark sa programang Good Vibes Connection. And that was Hindi Kita Iiwan by Sam Melvin. Ayan mga ka-vibes, balikan natin yung topic natin for today. Ano ang pinakang magandang lesson na naituro sa'yo ng pag-ibig? Kaya pwede nyo po akong tawagan or text sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. Ito galing kay Sir Norberto. Ang pinakamagandang lesson sa akin ng pag-ibig, DJ Clark, makakalimutan mo ang itsura at kilig na yung nararamdaman kapag nakanganga na. Hindi kita iiwan. Ulitin ko, ang pinakamagandang na ituro sa akin ng pag-ibig, DJ Clark, makakalimutan mo ang itsura at kilig ng iyong nararamdaman kapag nakanganga na. Nakanganga na lang dahil wala tayong wala na pala tayong bigas. Mawawala lahat ng kilig kapag wala na kayong bigas. Mawawala lahat ng pag-ibig, no, kapag kayo ay nagugutom na. Lahat ng utos, mawawala lahat ng kaya nga mawawala nadidistract bigla, no. Mawawala lahat kapag wala na kayong makain. Ganun yun eh. Magbabago lahat ng mood kapag gutom na ang inyong minamahal. Kita iiwan. Kaya bago kayo pumasok sa pagiging tawag dito, magkaroon ng pamilya, siguraduhin ninyo stable na yung kinikita ninyo. Bago kayo pumasok magsariling pamilya, siguraduhin nyo kaya nyo na at hindi naaasa kung kani-kanino. Ito galing kay 9854. DJ, ang pinakamaganda lesson na ituro sa akin ng pag-ibig ay ang tanggapin na hindi lahat ng kwento ay may happy ending. Dati akala ko kapag mahal mo, DJ, ang isang tao ng totoo, nandyan siya palagi. Mananatili siya. Akala ko sapat na yung pagmamahal para malampasan ng lahat. Pero natutunan ko minsan, kahit gaano mo kamahal ng isang tao, darating pa rin ang panahon na kailangan mo siyang pakawalan. Masakit. Sobrang sakit, DJ Clark. Pero doon ko rin natutunan na ang pagmamahal ay hindi lang tungkol sa paghawak, minsan tungkol din sa pagbitaw. At kahit hindi kami nagkatuluyan, nagpapasalamat pa rin ako sa kanya. Natutunan kong mahalin, masaktan, at higit sa lahat, matutong bumangon. At yun yung na-realize mo. At pinakamagandang lesson na ituro sa'yo na kahit masaktan ka, kahit na anong mangyari sa'yo, matututo at matututo kang bumangon at hindi ka makukulong dun sa isang parang kwarto. At dun mo na-realize na kaya mo naman pala mag-isa, kaya mong nang wala siya. Ito galing kay 9894. DJ, natutunan ko ang tunay na pag-ibig ay hindi yung nagpapabago kung sino ka, kung hindi yung tumatanggap sa'yo habang tinutulungan kang maging mas mabuting tao.

0: galing kay 5654 or 5653 pala. Good evening po DJ Clark. Ang pag-ibig ang nagturo sa akin na may mga sugat na hindi agad naghihilom, pero darating ang araw na hindi na masakit. Hindi na masakit alalahanin ang nakaraan. At kapag dumating na yung araw na yun, masasabi mo may natutunan ka, hindi lang na nasaktan ka. Kaya natin na parang tinatopic natin to kasi bawat breakups ninyo mahabas. Meron tayong natututunan.
1: Lahat ng utos mo ay aking susundin. Hindi ko ha.
0: Ito galing kay 7649. DJ, ang pinakamagandang lesson na ituro sa akin ng pag-ibig ay ang nalaman kong ang tunay kong halaga. Dati kasi akala ko kailangan kong baguhin ang sarili ko para mahalin. Kailangan kong maging sapat. Kailangan kong maging mas mabuti. Kailangan kong ibigay ang lahat hanggang sa dumating yung araw na napagod lang ako. At doon ko na-realize na ang tamang tao ay hindi hihilingin na mawala ang sarili mo para manatili siya. DJ, nasaktan man ako, nagpapasalamat pa rin ako kasi dahil sa pag-ibig, natutunan kong piliin ang sarili ko at natutunan kong hindi lahat ng pagkawala ay kawalan. Minsan, parang ito rin yung daan para makita mo kung gaano ka kahalaga. At sa totoo lang, yung pinakamagandang lesson na naiwan ng pag-ibig sa buhay ko, yun pala yun.
1: Iiwan, hindi po papayaan, hindi ka sa...
0: Tama, Awais, kung kayo ay wala pa rin pag-ibig hanggang ngayon, or wala pa kayong minamahal hanggang ngayon, hindi nyo kailangan baguhin ang sarili ninyo. At meron nagtanong, ano ba ang mali sa akin? May nagtanong. O, sakto-sakto. May nagtanong. Reason na, sakto ba yung text ninyo? Sumakto daw. Ano ba ang mali sa atin, nana? hindi ko rin alam. Kung ano ba ang mali? Mabait naman tayo. Hindi ko alam. Ang sagot ko nun, hindi ko alam. Galing kay 4327. Good evening po, DJ Clark. Natutunan ko na ang tunay na pag-ibig ay hindi yung nagpabago-bago. Kung hindi yung nagpapabago kung sino ka. Kung yung tumatanggap sa'yo habang tinutuluan kang maging mas mabuting tao. Pero parang same lang din, no?
1: Lagi na lang ikay nasasaktan.
0: Ito galing kay 7659. DJ, dahil sa pag-ibig natutunan kong maging matatag. Hindi dahil naging masaya ang lahat, kung hindi dahil natutunan kong bumangon kahit akala ko hindi ko na kaya.
1: Ako'y nahihirap.
0: Kaya naman mga kawis, babasahin ko pa inyong mga text messages maya-maya dahil it is now 8:25 na po ng gabi sa buong Pilipinas. Kailangan muna natin mag-commercial break. At makakasama nyo pa naman ako hanggang 9 o'clock po ng gabi. And once again, my name is DJ Clark sa programang Good Vibes Connection, only here on GV 99.1, your good vibes.
2: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
3: Mommy, gustong atinlata, liyo, putla, bota kulang kadaya. Minum kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malinuing itsura, kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
4: United Home. Unilab yan.
5: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
6: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
7: Daddy, when I grow up, I'm gonna be a superhero.
8: Talaga ba? Bakit naman superhero?
7: Because superheroes can do anything.
9: Just like you.
8: Shh! Secret lang natin yan. Baka maniwaling kapitbahay natin.
7: Be father says so protect.
8: Para sa mga haligi ng tahanan, kay papa, kay tatay, at kay daddy na naging automatic fixer, instant driver, at full-time superhero ng pamilya. Happy Father's Day mula sa inyong Good Vibes Station, GV 99.1.
9: Good morning, my dear plants.
10: Didiligan ko kayo para di kayo matuyuan.
9: Kati! Sorry, di kita nakita. Nadiligan ka tuloy.
11: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
12: EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
13: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
17: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber, converged fiber technology, for as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with converged fiber technology.
18: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.
19: Sa wakas, mayayari na ining food trip na mo.
20: Abe, easy ka lang. Kabod ka pa mo, umibalik yung sakit mo na eh.
19: Alang sakit-sakit. I can do this. Eh ako ni Ag yung kawan nita.
20: Nako naman.
21: Ang tuna, in return of the comeback.
20: Sabay-sabay pa.
21: Kaya mas maro.
20: Binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo
21: at katawan.
20: May binat,
21: ampong miyabe, abeng sakit at inyang discarte ngening.
20: Ating karing,
21: discarte.
22: Rexidol Forte.
20: Kaya pa,
21: meng.
19: Agyong agyo. Mas bilis banat kesa kaya apat.
23: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
22: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
24: Enjoy all day breakfast night till dawn at Yang Chow Avenue, Mabalacat with assorted Capsilogan, drinks, and unlimited Yang Chow rice. Visit Yang Chow Avenue at 0825 MacArthur Highway, Mabiga, Mabalacat. Find them on Waze, Google, and Facebook, Yang Chow Avenue, Mabalacat.

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing, be Meg.
3: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV 5, kasi iba sa 5.
4: Mga ka-vibes, kung meron kayong katanungang legal at gusto nyong makahingi ng legal advice, itanong nyo na yan kay Attorney Will Rivera. Email us at yourdriveradio@gmail.com or send us a message through our Facebook page, GB99.1. Legal Vibes with Attorney Will Rivera every Friday, 8 a.m. to 9 a.m.
5: This song is brought to you by Sawmilks Advance. Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.

And you're still listening to GV 99.1, Your Good Vibes. My name is DJ Clark sa programang Good Vibes Connection. I have a advisor. It's now 8:48 na po ng gabi sa buong Pilipinas. Eh, konting minuto na lang at ako'y magpapaalam na. Pero bago ang lahat, sige, babasahin ko pa inyong mga last text messages tungkol sa ating topic na ano ang pinakamagandang lesson na naituro sa inyo ng pag-ibig. Pwede nyo yan ihabot sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466.

0: Ito galing kay 6549.
1: Mahalika.
0: Good evening, DJ Clark. Ang pinakamagandang lesson na naituro sa akin ng pag-ibig ay hindi lahat ng taong mahal mo ay makakasama mo habang buhay. Masakit tanggapin, DJ Clark, pero yun ang totoo. May mga taong darating na magiging bahagi ng mundo mo. Sila yung dahilan kung bakit masaya kang gumigising. Sila yung unang gusto mong makausap at huling nasa isip mo bago matulog.
1: Di magkasundo.
0: Pero minsan, kahit gaano ninyo kamahal ang isa't isa, hindi talaga kayo para sa isa't isa. At doon ko natutunan, ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa pananatili. Minsan tungkol din ito sa pagpapalaya. Pagpapalaya sa taong mahal mo at magpapalaya sa sarili mo mula sa mga bagay na hindi para sa iyo. DJ, hindi man kami nagkatuluyan, hindi ko pinagsisisihan na minahal ko siya kasi sa pagmamahal na yon natutunan kong maging mas matatag, mas mapag-unawa at mas buo bilang tao. At siguro yun ang pinakamagandang lesson na iniwan ng pag-ibig sa akin. Ayun mga ka-vibes. Bakit kayo iniiwan ng ganun? Kasi daramdaman nyo yung sakit ng pag-iwan sa inyo eh. Doon tayo lahat matututo. Doon natin marirealize kung gaano nga ba kahalaga or gaano ka nga ba kahalaga. At doon mo maiisip kapag iniwan ka na ng isang tao. Doon mo marirealize kung saan ka nagkulang. Ikaw ba ang nagkulang o siya? Doon natin na yun yung mga pinakamagandang lesson. At alam ninyo at hindi nyo na maia-apply or ma-apply nyo niya sa next kung meron man kayong next na makikilala pa. Sigurado naman na meron, diba?

0: bag.
1: Galing kay Five. Ito, galing sa kanya. DJ.
0: Nang libo-libo.
1: Hindi ko alam kung paano magsimula, pero siguro ganito na lang. May mga taong dumadaan sa buhay natin na hindi mo agad maiintindihan kung bakit sila dumating.
0: Hindi kita iiwan. Pangakoya.
1: Papasahin ka nila, papatibayin ka nila, at minsan sila rin yung dahilan kung bakit ka nasaktan. Akala ko noon, kapag nagmahal ang isang tao, magsisustay siya or mananatili siya. Akala ko noon, kapag mahal mo or mahal mo ang isang tao, mananatili siya. Pero habang tumatagal, natutunan kong na hindi lahat ng mahal mo ay makakasama mo hanggang dulo. May mga taong para lang magturo. May mga tao para lang magpahinto sa'yo para mapaisip ka. At may mga taong para lang ipakita sa'yo kung gaano ka kapalang karaming matututunan tungkol sa sarili mo. DJ, masakit, pero sa kabila ng lahat, nagpapasalamat pa rin ako. Kasi kahit iniwan ako, may iniwan din siyang aral sa akin. Na kahit gaano kasakit ang pagkawala ng isang tao, kailangan mo pa rin matuto, matutong bumangon mag-isa. At yung natutunan mo, hindi lahat ng mahal mo ay makakasama mo hanggang dulo. Kahit na ano pang pilit mo, kapag ayaw na ng isang tao sa'yo, kailangan mong pakawalan. At hindi mo na kailangan habulin pa. Kung ayaw magpahabol, wag mo nang habulin. Kung nagpapahabol, why not? Pero kapag tinuldukan na, pag ayaw na talaga, stop na. At makakahanap ka pa rin naman ng iba. At mayroon darating pa rin naman na masihigit pa
0: ang na
1: dun sa nakilala mo noon.
0: Asahan mo ako'y andito lang.
1: At ano nga ba ang biggest lesson na natutunan natin for para sa pag-ibig na yan? Ah, biggest lesson, kapag ayaw na, pilit mo pa rin. Baka sakali, di ba? Pero at least diba, ginawa mo pa rin, hinabol mo pa rin, binilit mo pa rin mabuo. Pero kapag kasi kung hindi mo gagawin yon, may mga what ifs ka eh.
0: Mahal.
1: Okay lang maghabol. Wag mo na lang ipaalam. Di ba? Okay lang maghabol, wag mo lang ipaalam sa kaibigan mo. Kasi yung mga kaibigan mo, ang sasabihin niyan,
0: kulay na,
1: tama na, okay na yan. Pero sa isip-isip mo, kailangan mo siyang habulin. Okay lang, habulin mo. Hanggang sa mawala ka na lang ng paki sa kanya. Hanggang sa mawala na lang yung pagmamahal mo sa kanya. Habol lang ng habol. Pero wag mo sasabihin sa kaibigan mo. para at least, diba, hindi ka ma-hurt. Ma-hurt ang katotohanan. Ang natutunan ko siguro, wag mo mahalin ng sobra ang isang tao. Yung sakto lang. Yung ibibigay mo, sakto lang din. Kung ipapakita niya ganito, ganun din ang ipakita mo. Huwag kang magpapakita ng sobra-sobra para at least pagdating ng panahon at hindi talaga kayo sa isa't, para sa isa't isa, ay hindi ka masasaktan ng todo-todo. Yung mga na-realize natin, magmahal ka ng sakto lang. Yung pag iniwan ka, hindi naman masyadong masakit. Pero sabi nga nila, di hindi ka naging totoo. Naging totoo ka naman, naging careful ka lang sa pagmamahal mo. Naging careful ka lang magbigay ng pag-ibig ng ibang tao, sa ibang tao. Yan lang naman ang mga natutunan natin. Na wag, sakto ka lang dapat magmahal. Para kapag nag-away kayo, hindi ka naiiyak ng iiyak. Ganun lang yun. Ayun mga kapatid, para sa akin lang no. Kung kayo ay kaka-break nyo lang at gusto mo pa rin siyang habulin, habulin mo. Huwag mo lang ipapaalam sa kaibigan mo. Okay lang maghabol. Pero kung ikaw ay nasaktan, tapos 1 week lang kayo nagkakilala, may kausap at nasaktan ka. Abay, abay, ewan ko na lang paano yun.
0: Asahan mo ako.
1: Na trial card ka. Marami uso ngayon yung pag-ibig na trial card. Yung susubukan ka lang ng 1 day, 2 days, 3 days, 1 week, 1 month. Uso ngayon yun. Kapag hindi nag-work, wala nang replyan. Pasensya ka na. May mga ganun eh. Pag hindi swak kayo, ay, gusto nyo naman isa't isa. Okay, attracted ka dun sa isa, attracted din siya sa'yo. Pero kapag yung ugali nyo, hindi talaga swak. May matuturn off, may matuturn off isa sa inyo.
0: Baguhin
1: mo. At yun ang tinatawag na
0: ng libo-libo
1: trial card.

0: naman mga kabais, it is now 8:58 na po ng gabi sa buong Pilipinas. Kailangan ko naman paalam, oras na eh. Abangan nyo na lang ako every Tuesday and Thursday sa programang Good Vibes Connection from 6 PM to 9 PM po yan. At baka bukas ako naman ang inyong makakasama. Okay lang yun. At least meron kayo nakakasama gabi-gabi. Meron tayong napag-uusapan gabi-gabi. Araw-araw tayo magkaka-connect. Araw-araw kayo magme-message sa akin at mag-share tungkol sa topic natin for today. Topic natin. Kaya naman sabi nga ni Kyle de Rafael na libo-libong buwan. Kahit na maghirap kayo, hindi na daw magbabago, pero hindi naman pwede yun kapag ikay wala ka ng makain. Magbabago ang tingin nyo sa isa't isa. Kapag wala na kayong yung pagmamahal na lang ang meron sa inyo, mawawala na rin yun kapag kayo ay nagsama na. Kapag ang sikmura or ang tiyan ninyo wala ng laman, sigurado mag-aaway kayo. Tama ba?
1: Kahit saan.
0: Kaya dapat bago kayo pumasok sa mga bagay na hindi pa kayo sigurado, mag-ipon-ipon na muna kayo. At huwag muna tayo gagawa ng pamilya. Aasan nyo na lang sa ibang tao. Hanggang dito na lang mga kabayos. Oras na. And once again, my name is DJ Clark sa programang Good Vibes Connection, only here on GV 99.1, your Good Vibes.
2: It's 9 PM. This time check is brought to you by Rexedal Forte. Mas bilis banat sa apat.
3: Daddy, when I grow up, I'm gonna be a superhero.
4: Talaga ba? Bakit naman superhero?
3: Because superheroes can do anything. Just like you.
4: Shh! Secret lang natin yan. Baka maniwaling kapitbahay natin.
3: Be father stay super dead.
4: Para sa mga haligi ng tahanan, kay papa, kay tatay, at kay daddy na naging automatic fixer, instant driver, at full-time superhero ng pamilya. Happy Father's Day mula sa inyong Good Vibes Station, GV99.1.
5: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
6: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
7: Let's go, Lala!
6: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
7: Ruwak!
8: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilab yan.
10: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
11: This is your reminder.
12: You're allowed to be naughty.
11: You're allowed to be curious.
12: You're allowed to be flirty.
11: And you are definitely allowed to talk about it.
12: Join us every Sunday from 9 p.m.
11: to 12 midnight on The Bed Hours with your Double Trouble DJs,
12: Ang Nung Yummy and Chami DJ, DJ Julicious, together with
11: Ang Inyong Forever Young, DJ Young.
12: Only here on your number one Good Vibe station,
11: GV99.1.
13: Pache Right Med Inc. Pagkatiwalan, ipili tayo ampong anyaran.
14: Basta Right Med, keta na kung kilala ko na ampong pagkatiwalan. Inya, basta Right Med.
15: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Panuning dekalidad at mayangkiang bulsa, ipilit Metad 1. Basta Right Med. Uling burini, kumayap kayo.

0: But faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
1: Unilab quality yan.
0: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Rexidol Forte, mas bilis banat sa apat. This song is brought to you by Rexidol Forte, mas bilis banat sa apat.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye anak, laro muna kami ng mga apo ko.
5: Let's go lala.
4: Bye mga mother, unahan ko na kayo, tumakbo.
6: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
9: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
10: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
1: Unilab quality yan!
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic!
13: You are currently listening to GV99.1.
14: Your good vibes!
15: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
16: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
17: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
16: Wow! Mas pinagaling pa?
17: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Pa-order pa po!
16: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare.
17: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
13: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
19: It's Melly Francisco.